0: Arabaye sana bo hengage nyole ni ngoni kaji Timothy Toriken mairi amari maisho la muntun koroki na ngasaita yulu tondo robum Arabaye na arabarago le yunguana kemurua e transmara telo ntulu na kwa gafana ipartikuli ntutu injiri karanywa na ka saramara de maendeleo tena luboto lo shom Arabaye ntoyuo esuku le Serewe Comprehensive School na ngobisi engisuma egrana ka gwaira bayolo ngunyunyi ilenye na tilo na kormali mi na hoyte gini na ka jogeta wo na grobi ni sukul meyulo na kera marare ari kore ina sukul ei botu rade goni ilenjama a people's party of kenya dendi nyoro na boisho ultim le upinzani Erebaga Seregali Irobian Billioni na Lusare na Garamarade Onkishu Wutumogna Garasaro Elara Maratinebo Osomeni Tanta Tadishara na Ken Channel Nino na Rashidi Batero na Getting Kittingoto Elabam Erota na Boisho Ultim Lazmiola Umoja Horais William Ruto Tankaragana Gesediani Umbia Sharani Tiatua Olo Shole Kenya Ila mungkulo hola ingu la isho rita hai mwip na bom pointi nara na apisha na maji NFM kaji Timothy Toriken maili ya maritine bom
1: Toriken Timothy Toriken
0: Sana Banka Kenya Ebang Rusia na or Barnoton Kaulele hilo ntulu le Transmara te Kiligoris Araba or Gafana ile County Narok Patrick Walentutu hejo nchiri ketanyo na agara Martina Luboto Engane Narok Ibali na kenchiri wale na agana anetumi serikali nion County nina ito na ikata ekes na namruwa or ngana yus na agana na ito na agara na serikali or Gafana Patrick Walentutu Ibali na kenchiri Ibali na agara marade na asara na or Gafana Patrick Walentutu na kesa na age meti ankaji na agara itinkil
2: Mheshimiwa Kasaine Kosen hiyo najo kwa gavana ya Sholing amugore le lorugo ti nelio esiai netasa esiai yol barabarani esiai hospitalini esiai yesu cool esiai yenki gero ronkera gore ana nikitum devolution this is the first time nikira hiyo kaya enjoy ngana yoli nono kijo ita asha mo bunga nga jiji poke Transmara bunga nga jiji poke Naro County elia esiai ino ling mheshimiwa gavana nikijo gije karibu Transmara karibu ngolo ngepo
3: Wilson lakake engwea na murua etorori korongai location kore nga ya longo ba erikore na baye neto kata kidol mba na banji na rasaka yoko gavana kore to labaitin lo melakwa ningero ngera kumo leng te siai siai ol daktari ni
4: manuel ina na manye murul meshugi kiji ta karibu ta bologi yok sio hospital yol meshugi meta si chamu na akwenere to to yok lon ol meshugi
5: robin yoloti olenga na ngara yol kisaruni na wara na ne ulotu siai engigerore ningero ko yo ngaya long el daktari ni ya kutosha ne giyola jo eto ni gira endelea a siai sabu ko lenda na ko Transmara
0: Rana CMC lioba le nawade Julius Olemunga tolo mona ko gara ita bana e jenjere gata sharna ge sibira le mudwa e torodek e bayne balnya na ka jo messeba ka gar para guna bali na mudwa rasoron binnye ne sharna ge sibira le ne sharo na ge sibira le million na bom point uni no re gafana yi Patrick Ole ndutu ni nyana nya galdu bom ni chankena dina sibira le ne merare na gani togi ila rigoni na ka ita mana ilo mole messeba
3: Kore iyo kwa kasi lana kop nige gira ingasia amogore sipitali nadia na trorekte ne na sipitali ya kimataifa ne gira joito liga bayan edesha ta sipitali dene ya 19 million ne ngidi sito na vigili kijigoni nga ya longa pagi yetu na yoko ichanga yoko wanaincho ichanga sipitali ya na sipitali ya wana rejunyo bayan noji olemunga edesha ta na 19 million ne yoko ichanga 1.3 nito kinyola do bayan nito kalayana wasende hii olgafana nga ya longa wibu aidebage ya na sipitali nimiki iyo unerusi olgafana iti atu akuna kishuru muitani kide jobu ishimua gafana ma or muitani kiloro ol kite bayana ko bo loiroro nemolol poror fulani ol bayana ke lo loyunada nimin to shanda engangino tigira ime tariti kule katungana shedani ashindwe
6: ora mugini ngitongiroro nairo taldungana kage minyora mwishimi wa gafana nimininga ke ene nite jobo ben mogora yu naboro el borogani pa bawa na ko per Transmara no lo yok ta kijuro sio mi borul mi borul borogani taba wa gene ni yu kawari odama ebologi shomi pege endelea tenebo amete ndoki nake nyatata ninjoki ndure ngano ilo leta ndo kiting nemegi yola ajo nye juhito
0: Hey, tabaiti ndo iwo esugule serewe comprehensive walo yungu nyele nyere yungu bis enki sume county giri yako abu kope Transmara te lor gurian dengara yungu lu yura male muigido ko Mr. Eric Ole Siro o imali na agenche o ibali na agenche re kehra shaga na akira uro vyani item benkir benele sugul me yulo na aga mati na rigido ina sugul erudra na agena nato iwo lo male mui injere me ule na aga yuri na sugul na achere pe hidurge ne agene na agile male muini ibali na gajo he tawona gelo male mi robi janin kalifuni ibare yoti gina mana option tol benel sukul ibudu na sir barna igerni ra shigra gelo male mitiesi pebu ala kana robi yani
7: naitwa Wesley Koech BOMT ya shule ya Sarawe Comprehensive School. Leo tumeenda leo mpaka ofisi ya Ministry of Education huko kule Lalkorian sub county. Tumekuwa na mwalimu mkuu ametoa pesa kwa account ya shule bila board members wajue, bila wanakamati wa shule wachukua. Tumepata statement ya shule wametoa 1227 bila mke yote kujua ya shule, bila kutiwa sahihi na wanakamati wa shule. Tumeomba na tumesikizwa na Ministry of Education. Sisi kama wasasi wa shule na msimamo wetu kama BOM members, tunaomba huyo mwalimu atolewe kwa hii shule na tusione tena. Tunaomba tena department ya TSC watusaidie kuturudishia pesa, kwa sababu mwenye amekula hiyo pesa ya shule ni mtu wa TSC. Yes. Na alifika kwa ofisi ya kwamba yeye amekula hiyo.
8: Na sisi hatutaki mwezi hapa hii shule. Huyu mwalimu ambaye amekuja hapa ni mwezi. Ambaye ni kama hata ni mfutaji bangi, kwa sababu huyu si mwalimu ambaye tulitarajia kwa shule ambayo imeng'ara kama hii. Yeah. Tumbe jambo serikali mbona msipa hatua mtuletee mwalimu ambaye ni sopa, ambaye akili yake ni timamu.
0: Ebali radigon lenjama e People's Party of Kenya nor bungeile mureki haro ndindi nyoro njere gana digino na iturana gala digo kol timile upinzani yunure jamaate njere pe bunga naka go na bohe buri na kengkura digo kal sunire digira manapshana imbanga ema gana ndindi nyoro kula mneti na kol duga dewote te county ema kweni ebali nyo nage nyoro hulki logio hulle nyelo digalo na isi nirisipu naka jote neti merikori na gilo tunaka ya gwenki suma epe shokarukul neme lagi ni nage njilingi yedro nasi nyoro erikuri
9: mimi kama Dede Nyoro na People's Party tunasema tunashikana mkono na vyama vyote zile ziko upinzani, na nimepata nafasi mimi mwenyewe na nikaonana na nikapatana na wale all the principles wa opposition. Lazima tukiamua tusoga ni kusonga, na tushikane mkono sisi wote munataka tushikane.
0: Elbaga serikali robiyani na lus imbilion nyere na saru nyegi na gala ramada glosum nyedankara na gan chanel nino na reshide beire ruden kiringodo na gala apalio doni lodo kaya ilomona ilo lor sibo na huru minister rashiki ramada den kire mure tene bono kosum mtahika gwigira na aka irote county silo pe hita manjina gala ramada serikali tiyalo inashan el nino pe message na gala ramada ure diaru ina ramada de neita uru na aga serikali robiyani imbilion na bohumpo intimate uri kiegilo onkishu yupo na ake guli robiyani yankai ramada de poken no onkishu ekiri wanda na gala ramada pe mingu anage swamenye tomruwa na agum pe mea na kankare iswamenye.
10: Sisi tumetenga 2.1 billion. We have put aside as a national government 2.1 billion shillings for purposes of managing El Nino in the livestock sector alone. Tukiweka low-lying areas, tuweke mbuzi huko wakati mvua iko nyingi, ni kusema hiyo maji yote itachukua buzi, ng'ombe na chochote kinginecho ambao kiko katika hiyo jia yake.
0: Mehiti nero bara na era mara dosom na gabe kira serikali reni higa gari na gisini nero bara enke suma enkwere gira na gari na denkara ki ente mara na gina baji kisi si dimbo ne kepsen na lek na gina maluta enkara gina kiro shiji na shan ibali na

0: Asholeng tiangara kilo singole sido jomena nwa nkaiya ganara saa wadhara nye Paulo Siria Itabaki yukuna saa yenka kenya tiatua enka kenya mayen Pukio longe Jumatatu mirabaki Jumasara monare metosho So mwane entede kenya bidere nti ya masyudhiri mbrali nga pele mekuti Emmanuel Ole Kisimi
1: Tenebo nanu pike ile lio na show saita kweni
0: Yes kiara na juisini talia Kajiado County Mwishimua Lenku Seki Nikijepenga ma wala tuti obo Nchosi ido wala tuti ile mruenu kainyona lo thudukoya temruwa pokina baneni ti Ushugi yuko nasema safari kwa mwete lelo vile kwa SMS tenebusi ule mkutu na jo le WhatsApp kenga ma jo yuko ratuti le murua
1: ratuti
2: le murua subo lengse la weni lage nebendi ya masyam emba subo lengse nge nanga gena laro liye mama digore mbiwa mwanewa le murua mama nyogilewa nanyo gendo mwana nge njanga ya masi ibaya na mbiwa mwanewa ingijewe sabu wale Radi radi zangaya na hayo rage beja kudama leo shune ongolo niki njwa naangaya nasi kure ongolo ngerara ongolo ngwe sogoni lori disin rayo duwe lawa guno sogoni leo disinja ulo kijana nila na disinja ulo loreo ngisholo ugwarao inye roro na disinja na mamayo hamuge disinja na rindi asherani niki njwa naangaya nasi kikire rado yalipide na muruwa marandawa niki njwa naangaya nasi lelawani lande na maendeleo nyege nigara Mera kata maendeleo na boni hino rizo. Kaya kinjo yoke angaya na shei. Amuye kira nage yoka anyo angaya ni omara ndagwa. Aja nage kwa mege maendeleo. Niko nari za anija. Kale lomo loo chari rara ngoro dibengi roshi. Hiki ari chaye jangaya ni hiyara rinewe ine jemiri shoy. Hiki ara wargi jana ila ramo yo leng. Na angaya rara kena rishu woko yo. Esho mara resipara angaya imiri ngoy yoko siligi. Niki njo na angaya na shea mushi unyangai. Kera ye jangaya na shei yenyere we ine jemiri shoy. Na agere lomo no losho lol damar kwa kinte lulungara. Walu wani kwa zulo roni ngone ele roilo Oru mara rilo kijanai Nii shuko yanga yana shamu Nga yaga naru shuko kwa yoka mwe shamu liye Miti ngoldu nga nako siligi Kaya kinja nga yana shamu shimu nyangai Nasea yenye janga yara naka joki Nala riko lalo alda maru longu wabi kwa kin Ama wale nasea ite njiroshi Niki kwa nuna are Dakara kini shimu nyangai Niki njwa rada nga yana se Yeni iwe newejo sokoni Emiri rari yungu masidei miandili Emiri sinye sukari yari majani miandili Emiri salari miandili Niko nari za anija. Kola nye irari anamuru wa marandawa. Yangare rage kiara mkiara ngare kage mkiara mkoje. Lufaidi yaba yo kinkishu. Ndarage kiara ronga nye. Niki njwa nangaya na she. Mwejiri na yeke lorua ngaya lorua adamujo. Wage na yena nwena joki lewa. Onto mwono koldu nga nabu wakin. Ama ronya kagenda ya nye ngini mare kwa yegi. Kage inyuare kwa yegi. Niki njwa nangaya na she. Bunga rabatu nga nale anamuru wa marandawa. Yungunga rabatu yoki lewa. Ibunga rabatu lewa nipunga ndo mwono kambake nkiara. Niki awura rendo kinabore. Ni yara desi ya. Niki mbunyi angai na mpagi ni debai nasi ya. Niki njangai ya nasi ya. Mwure dake zere nyohe mruwa. Neji nyanganyiri neji nyanyohara. Na yolo ina mruwa dogo yole. Agira gena nui romo sere. Gani lande ni dendi ya masi yang. Amweri nyingwa riduwa rara disemba. Enda leno ira aduwa rara njenye sivaranga ive ore disemba. Oru rara ya na mandagwa. Oru rando la nimbasa. Mwure na ira sere yoke angai. Niki njangai ya nasi ya mulega na mruwa marandagwa. La yolanda rara lo agira ya misho. La yolori memiri. Njelo agira ya misho. Na njelo agira ya ungovi yanyi. Na yaka joki na ajita rafa ya gondi weji ya masi yangu. Weru ya rame na sali ya lo siriwa ya. Mugira pegi jio ya mbaidi ya ngida ya njibai. Niki njelo nada ya ngaidi ya nasi ya. Mugore nada ya naziri sengai. Mere ndongi ni njelo maidi ya ngaidi. Nilo wana mruwa marandagwa. Ege nyo agira arisa ya gondi ya nilo wale ya ngaidi ya. Ide badu wala wa inyuro. Ninyo roro ndomono. Ninyo roro njara. Chakara kina adiki nga dosu na roro mariza. Naka umuno siya na nyongai ya joki. Na njo wala wala ni sevin, hamwene rindi lawa sevin, na agi wango senari ya mruwa, ni wango senari olosho, na agi loyo marira jano rola wa sevin, wale nyankara na bolinkara suru, ya mera ya ege, nyamuja jina wafa, mwara renye, lere mbroge na ibangi na hada angere nyama mehome rasuru, hige njanga iya nashe, na jagi lari wala, lene na dinde niya mwara agi geni ronjara suru, amure riro roshi ya geyo, inya gena agenda leno imbe niya, hige njwa na anga iya nashe, hige reira zera nipiri na mruwa marandagwa, Akanya na mero usola lo damara mure daidu dalle nyogira ide muruwa. Na isi varoldu nganyi na indoji agulu. Nyingi njwa nanka iya nasi. Iku majena lunga na pila marantamba. Na ilo lagi na ato wale jeri la mafula. Uwejiro na ada ilo nyona arangoro jibo. Ilimirisilo arangoro jibo. Ulo lo jiri orianta. Na agara sendi lo orihiroi. Unaro yeno orihiroi bero suri. Nyingi njwa nanka iya nasi. Iki gire ro berarikini. Maja asho lese lego ni lande nebendi ya masi yang. Amuga aroshi sobi ya njiba ya maruna nagire senya moyan. Yeso lalda mara wakira ajoji Eruma ya rilu Lagi jana ya gara yanka yana rushu woyo Nige njanga ya nasio Naja asho lefte la weni lang Tendete ndi ya mwasi yang Kayi wali ndai ukeni sibe nga mayana Kariye ndiri sanga ya arwa Naja asho le nga jana rehu arwa Narama ya nanda ya ngai Asho lefte la weni lade nebe ndi ya mwasi yang Mero waji Olijeja mafuwa. Bada asule.
0: Mama Dibo, te muruwa na jene marandawa. Ashule, ntangaraka lora tuyote le muruwa na juke wanga na muruwa katukul. Na ashe ni nyada nkarake lobarnuti otamu yene shiwa mamba ya nasabu kulingesha keni shu
3: kabisa
0: mele jatambu ya mpaka hii tingi luwana kusiligika kire juu na dabo ure ni tinyu siligilo lalu ngani
3: na ini weye do lieki
0: yes ingitu
3: ingitu nangai
0: niki juu ashe niki juu yankai ashe nkarake ingishu noto ilo le kaja maksi niki juu mamadibo
1: mamadibo te marandawa
0: mamatipora
1: kapongezi sana na ikibo nu Ikipo nu marandawa ntia masi.
0: I am telling
1: you. Meiputi si kenya yu kana gane ni wakina. Shifu ni marandawa ni
0: wakina. Kandia na masho.
1: Sini hapa tu. Hapa tu.
0: Kaidi shiti
1: marandawa. Pasake homosho mpole pa marandawa kila kina.
0: Kaidi shiti marandawa.
1: Na iti ya kene hapa hapa tu.
0: Na ele barabara la magare ime.
1: Ma yule anole magare anole 46 kake. Kipi Google.
0: Njere kebo yi.
1: Ah ikeba waki. Anta anyo kanta yu kwa marandawa mwikipo. Pongezi sana. Mama dibote marandawa maxi nara. 87%
0: Kamili. Ashole ndugu yangu.
1: Yes.
0: Labaiti ndo mwana napisha na utu lusu ite.
1: Labaiti na
0: 17 months ago.
1: Yes.
0: Netu mkikwendo shora mariyo bo ajali.
1: Yes.
0: Tewende jina Ivasha. Warele mari. Noro mari ajuna sabre thero lolo wana kwa waramit. Orba yen.
1: Yes.
0: Ento mwono ni. Onto yenya na arauni. Ito ni.
1: Yes.

0: bolo jo ankarne yesu irabeki ona sa yenka kenya tetwa yenka kenya mayen pokiolo nge juma tatu merabeki juma sar banare mero so ngone enter kenya bigarente mosidrum ralenga bele mako ji manuel olekisemi
1: tenebona no pk lelio na show saita kweni
0: yes na sa uniol de kandi tikita mo bota na resha take graju kan tepo kan ta sirena enen kolong na jene friday kejo kole kai tgif yani thank god it's friday yeah de jo kole it's a feel good friday
1: yes
0: on tare gidi to monobo olapa liodo olare longalo sunare otikitam wele ki graju kan tepo kan ta sirena tekal wona karo kuni Peng jo yena mita great on palango lo mona no shake kama kawa kagitia ka rona ka haro kuni meta siria na tia tua enka kenya mai
1: enka kenya mai yen fm
2: kawayen
0: wo
2: to
0: kuwa ibo len
2: yen wo
0: sida yen ka kenya mi yara wale kai kira subati
2: ndai
0: ke jeni no
2: eya na mi dena mali
0: ngi jara savok
2: Kalela. Wala kaumele.
0: Ole kaumor balozi?
2: Yes.
0: Karibu.
2: Ayewe na wala ngari na kibay? Hmm. Ili nisiwa wenda rulonga rambo muna yanyi?
0: Hmm.
2: Kala yola yinyi ni mikoligi?
0: Hmm.
2: Ijiwa yu mi smuwa da beresha?
0: Hmm.
2: Kala wari jito yu wanta sati yanyi?
0: Hmm.
2: Kala yinyi mwa kila maya naro bola bumo yu?
0: Asholim.
2: I'm
0: trying to get in. Aye. Ijo ko ken enter Serena. Enka kenya ma yen FM.
3: Ndia ma si.
0: Woi.
3: Uwa.
0: Iboling.
3: Ora para wena na ke banga.
0: Nelle.
3: Para wena soba.
1: Iboling.
3: Ara gora ra dongo le ra ma le dongo ro ke o sana
1: si. Khanyo ni nda gora mamai.
3: Ara ji gora ma gora I gora gori la yo me banga ra le ne gora jong.
1: Me yo na rora mokoso.
3: Ngai nada, ni nanda yu chobo ngole nginya ondu urugi.
4: Ondu wala ini ya babadi.
1: Kiro dola je, rupaye ni ngolo gara wala laini.
3: Eh, eh, bama, aje miyo, anyo ngole, me yu ngak ni yu anabase, bonje yu anade, tu yu yor moru wang mare jomu.
1: Ne rumo, ndasati musho di ide.
3: Ay,
1: buso,
3: basi, da wala na mo, era, pari na radama.
1: Eh.
3: Aje, ya na wala na rastariyano.
1: Eh, eh.
3: Sangat sajagi ilgiroi wong dah lolo ngara.
1: Yes.
3: Menerela ini yo laja dia dengan ada nara usah ni lori bising.
1: Eh.
3: Mula nyuak doin doin ni ayam subari ni ada narung naju asana.
1: Kaise babi?
3: Laja yang nama lemon kapokin dah lolo ngara rugi ini nasi.
1: Eh.
3: Yang nol saya nama lemon saya.
1: Eh.
3: Yang nol lelak dene yang nol endika.
1: Eh.
3: Enen media.
1: Yes.
3: Ajo bo kena le salam bo ko meno jang ka gena ma yena di mbi sang ka ya tua
1: kabisa
3: mara lo ngalo pala ru ngo yelo mfenya lo menya lampari yelo menya na menya na se mara radi yo la ru ngo yelo lo ro bo ko ba jira ni le musuba
1: ashe
3: ajo ni meno dan da ma na ma yena ondo yor mo le lena na ni la yor nya gusi
1: ashe
3: yo ye ko bingi nya ro le
0: thank you Eta balesia yonki nyara Ndugi za sabuko
5: Ewangan Olo Show Mayen FM

0: Little.
1: Yeah, I'm ready to mingle until marriage.
2: Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukwambie, ndio kupenda pia.
4: Sikio yeni pewa.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kita. Kanyo shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa? Kia ina bona.
2: Bona.
5: Ndua ya kuliente lide. Amo.
4: Dust ni constant.
3: Okay, kia poni nani?
0: Kaya bagi no religia.
5: Nena serikali enlelero. Chief Menauru. Ole kuipa. Say sit endama. Umeta show sato monari intiva. Enlelero.
6: Mayan FM.
7: Kabisa na jeri mbara unasaigira na kabudu wala limu ndenati shara oesa ungwana ya madaka ndiyo ratina mwana afishana na igira na kabudu kaya gira diyajo ungwa so ungwana karibu sana laini ngone tijungu na atua ingire sheni ya kuna sai tijungu obo waro kune na ali kiri ya mari tenebo tenolo nikiri doi ejuma tijungu tandaji wa kido inyo weekend ajo na sun place teru lela tino lemuru ino tindeweji mayan alo
8: hello mayan
7: yes
8: alamane
7: uwe
8: How are you, my brother?
7: I'm good.
8: Ano bida rumanga?
7: Oldungani langwe mina.
8: Niko, ari yagi uyam.
7: Niyako mende jongo nyepi Naroki East, ayikata kabisa na yabate gemeyo.
8: Eri jongo Naroki East, eri gironi uyam.
7: Ehe.
8: Oldungani vika aroma nu.
7: Ho.
8: Wo, mama dipode mara nauga.
7: Ehe.
8: Wo, genga joi ni mingino ni fly no ale Grigori.
7: Ho.
8: Najo kina maria maria lashe.
7: Ehe.
8: Najo kwenye dembia ta ni sula gera ili na lotu.
7: Ahepi. Najo
8: kwenye bango za yangu
7: Yes.
8: Ni unishosho la rangi neul.
7: Ehe.
8: Iya sokati la rangi.
7: Ehe.
8: Nige tushoro ndisho sasi.
7: Ho.
8: Iya sababu rasim.
7: Ahepi kese bara.
8: Na kwa na lugha rumwa kati ya ni kwa sawa.
7: Asholing. Ahepi. Thank you. Asholeng. Tengara inyelo kilikwai. Mirimba na amigi asa kisirikali.
0: Yes, aki kwa. Maya na lo.
9: Oye. Uba.
0: Sobo oleng.
9: Uba, soman.
0: Ninja rogol.
9: Aba, wadadu mana asa vika na mulio sa ira nunga la.
0: Oo.
9: Nago na vya gaya na jomoro hero ni giro indene.
0: Ehe.
9: Nago le meraba wakena reyulo.
0: Ehe.
9: Wana leveli na adia hivyo nemu ni
0: ehe
9: ato na adia ndamuna na jile ya sanga ya nape po kini onja veli ni hivyo wano samu ya demoko wana deku po wano
0: kini kwa umati asholing thank you asholing mayan alo
10: alo mayan
0: yes
10: sobo oleng
0: sobo ato yo oleng
10: kari olo uwasa kari singire ime
0: kari olo uwasa lai
10: ehe ararari Family and older.
0: Uh-huh.
10: I don't like to be family. It's in green of all him.
0: Ho.
10: Look young my list.
0: Uh-huh.
10: I'm going to do
0: this. Ho.
10: Far under bargain.
0: Ah, sure. Along a Lugasa.
10: I'll listen to
0: the same. No, I can now up.
10: I'll live.
0: Ah, sure. Along a Lugasa. Mayan, hello. Yes. Oh. So, baby. Isi da yo leng. Ye. Ye bae.
11: Ni na la gajado.
0: Eh.
11: Tra ba lo ngone kra o ti ti jado dona na ngata o le. Na bu rete genya.
0: Eh eh.
11: Ni jo na wallo o ngon.
0: Nde jo ngobi.
11: Ni tu mba ge ti ando de besi.
0: Eh eh.
11: Ye de gire sen.
0: Eh eh.
11: Ni ri ti bo ogin.
0: Eh eh.
11: Ni ri ti ni de la gajigo.
0: Ah sho leng.
11: A te wo ogin no da ma ti dai.
0: Ah sho leng o ye.
11: Ajaaro
0: de no go shoiro torbruko. Oh, torbruko re langaroni.
11: Eh.
0: Ese ba rabi. Ah, sho le de no go shoi. Mayan alo?
12: Mayan FM alo?
0: Yes.
12: Ala selenge teng.
0: Oye.
12: Tubo leng.
0: So ba na leng.
12: Yo shara karen.
0: Karibu sana Joshua.
12: Eh, Mayana.
0: Oleng.
12: Aha.
0: Mara nya malebi.
12: Amusde le ori le samana leng.
0: Amen.
12: Ele do ngani do Jonathan.
0: Eh.
12: Ele andalo do Oldonyorok.
0: Eh.
12: na dogo na ngira na kai jama na rengi resheni.
0: Ah sure ling.
12: Aya.
0: Ah sure na ling. Thank you. Maya na low kwa de yola inini ngoni. De jongo bo, de jongo ware ukuni legiri amari na de kuna sa igra da jongwan sa ungwan. Tenarishara.
2: Mayan FM enini ngito yogo ngoswani oloyankalani narosura masurura osarai itnabo obo intinabisha na kiti olende enosain keshwe
13: Mayan FM
2: kiti isi olo ingange saitikita mongwa ntongolo nginabisha na Mayan FM.

0: Oyote. Yendro ine yare na disyo. Enda manga odi.
1: Kiolong e juma mosi saru menare engka kenya umesa shoso wan engka kenya ibuirare anji nanai
2: Maya FM
3: Indoropo Lomon ke Mayan FM
4: Era baye sami renga kenya lai ningoni kaji timothy turiken mairi mari maisho Lomon tundurubum erebega serigali hirobeni na losum billion nere point na losum billion nere na saru nyega na galara maraglosum tene boso menyere ngara na ganja nilini na reshiri beidero na gire ngiringo rola ba leudo ele nilo do kuya lomana ile lohole ngono risiguru mine sira shigera mara dengire mori tene buna kosum tahe kagwe ngire rote county ac lo beira manyu na gara mara serikali tialo ina channel nino pe message na gran ramadak or na dia twa ina ramara la ngone ira runa ga serikali irobiani en billion na bom point meter or ge klon kishu e bona ke kulie kulie robiani en kaira mara de bokno en kishu e gidi wanda na sil ramadak pe mingwa na ke somenye tomruwa na gumpe melo na gane ne en kare e somenye
5: $2.1 billion We have put aside as a national government 2.1 billion shillings for purposes of managing El Nino in the livestock sector alone. Tukiweka low-lying areas, tuweke mbuzi huko wakati mvua iko nyingi, ni kusema hiyo maji yote itachukua buzi, ng'ombe na chochote kinginecho ambao kiko katika hiyo jia yake.
4: Oramuri egra na gisene nje herbaren kisuma ati ngote da gina rena ren kara gen temara na gina baye na gala ni na lekna gela nyamba no sinyere kara gen kero shi e na shen ibile na gola sere nigre otero baren kisuma jono lal tuan chire kegra na kare na bedu mogu na kaino rende mera sidai na menyambal ni ten kara gena shen
6: Pia tumefanya mapping ili tujue ni counties gani ambaye inaweze kuna uwezekano wa kuwa na mafuriko ama mambo ya El Nino na tutahitaji containers ya mtihani ngapi, tutahitaji mpango gani in case for example kama shule fulani itakuwa flooded, tayari tunajua ni shule gani tutahamisha hawa watoto waende wafanyie mtihani.
7: We don't want to hear messages coming Zirikali's idea that no one heard this thing. That's why we are all coming out to actually ensure it's like the Noah's flood. Shout, shout, shout, let everyone be aware.
4: Erudoldim lena boisho hole azimio la umoja wa serikali rais William Ruto tangara genki mana inyoro lo shon ardo maga gir biashara ni lo nko bi bo olo shon or narindo mo ni nuru na gele lahari go le azimio to nko bi si enjama e wipe patriotic front na rigiro na goloti lo rais lio baka lenzo msioka erudo na go rais tangara gena gena igeno deden kambuni ya makata tata chemicals na tika unti ya Kajiado erudo na si tangara gena gesedi nuru biashara ni kutiti lo nko bi bo na enabeli na go rais William Ruto peita shi na kambi ya sherenye.
8: He is very clear that he doesn't want to have further integration within the East African community. So that's a point. And of course, Burundians must know that they have the right of establishment, and they should not be scared.
9: He's trying to turn around, having realized the folly of his actions. So we want the world to know that we respect the rule of law in this country, and we believe in respecting international laws as they relate to investments.
4: Olengo lewe nere sharani ranguru jina kile lari kule azimio rais lioba Uhuru Kenyatta elejo na nchere atilu na kwa rais William Ruto nchere kera na Uhuru sebara nera hiye tenchoro na yewe siyasa ule nari nere sharalengo ni na tenere sharani na Uhuru na kule penyolurika wakira na kaira shikini riko ilo timle azimio.
8: United alternative government is ready and able. We will continue those consultations. I'm sure you have heard even Rigiji out there in the US making similar statements. None of us is willing to go backwards. We all know that unit of purpose will culminate in making William Ruto one term.
10: He has the freedom to associate and even to support whoever he feels like. He is not going to be gagged by anybody. He has his democratic right to associate, and I can tell you here, he is the chairman of this Azimio Council until otherwise.
4: Alengo la manai gulo lirimito tondorobu nina baya sailendema ati naito gina kai Solomon tondorobu kaji Timothy Turiken
3: lo lomon tondorobu Tamayan FM
2: Kite jaba tubulu zenebo yok ne kitubulu tua.
11: Ere maya.
2: Kira namba na boto lo sholema.
11: Ashamo, intubulu yoga. Inta yok namba na bo.
12: Mayan FM, Mayan FM.
13: Enki guana, oramati. Urukuroro likiderye nege magimba ultiren wera matare.
4: Kabisa na jeri mbara kuna sayo leni mwene saja saa tano na imadu elega ni ora nyet asho lendo yi otunga ni kujudo yi timo zito rikende ya kana yondo rugu olomone saa nkapi ya saa mit kiko mwene saa sita ito kina ke olaini mwene edo ki ayakiyo lomon na tena nkairi shiata ori yeneja ni kira na ke abu dukwane kuna sayo leni mwene manyangida jingigwa na oramati na tena rishiata kaya dama jiri mwene lenkera ina kira kata lo ite mo lenkere na gara gito yi atalo ngiti ito najo na mayen ngiti kira yana do school ngiti yana na eta karibula rinto mo mwan na ba yiga peru dwa kiri wene jambrubul tembara do yi nko kutende weji sana bu endipa no longa ba eba yito yi iru dwa kena ne ngiti kira yi ngiti ito na dorong kai wala ba eba yiga iru dwa ke ne ringi suara tata ngido ito kita atara ngiti mufutu ngiti sirwal dara narok era nara da ko nakio amuga naji crocs pussy ninja beta e bajige na pe doli olay ni woni ne ngira ingirido de school akije doyi na in grade 7 teru na ngendo olay ni woni sana sana ngal serian lona le no marasiani lona le nkong lona le mbulbul lona le ngota ronkai ne na yemu do na tiana shumara ka jado no ashude nya ala la ye masai lina bol no ki muka ne do yoda yamara yin na bot na akiy na man tane shoro di anjara mun tin do dwena garay en do ligina an do wenya nak mu roy ko na bari mu mo sori na afshana are na afshana mu mo sori unni le ongwan are na bu asro 7270364211 na number yo lay mun ni do yar ligina an do wenya nak tin do la mera ito dwa ara gana si ito do ngorki le li na karay ngir gana ye school ngol da tane mun ni egera na ganti wenya naka anya maroling egera ay ngortoy nakara olay ni ngonya ko tindo dwake ne weji basi tolikina sa sawor na yeneja kigera na gesi roi abu dukoya tanar shara wala man say mare kilikul nono penya ke na be ye kirmo na ding roi ingi gona ngora mati na ada kuna sai ena kenya olay ni ngoni na shira ngara lona wolleng lo shor kilikul nya metu ashole nga mata kilikul ko leng to ila lay sunda na shara ya sholo ngon do yu oju abigail cafe ya sholo nga bal cafe ide won ju yarat no yu gadum yu gada ju subol ngala shilen kiten ara je bo leng na kara bu sare kiten ya mayen lele do elias kedoki a sholo nga meti jumwa lele do anderson tasur a sholo nga te mun radio ene troret na ju a she oleng oleng oleng ol ngand yu jene waji te kwa ole ju fraide kabu ne gudu mon ngala shilen kiten subol leng e gira nas ne ratum je ngona sai ne diaga na gi janam safi charity tipu charity en elude et ya si mama la nyana nyarolen wala nyore Rolex mali pe Shadrack ne neli ne na yugu et ya na bo kimbe jongo atwa o ramati na ja shule na shule shen pato a shule sin Shadrack rumuri et ya sin diar jongo dako na sai a shule ng amo et jongo wala ko mo len le len la na jofundu wa damo te kabune a shule ng ni ya na nyore pe ko be jongo et ya ga jaram safi et ya charity en elude et ya do sin pe jongo bo kana twa olungan dañu jël waji dal masxani ge barta gulmo ngi te wala jëna shankoy a sholi nga meti jumwa olungan jël le waji sangalo lol tuwa rol dol show a sholi nga mudi bas ñari jëngum Gladys Soy a sholi nga tuori ni e di bas ñede ar jëngu da ko na saay ni jël rapport ke be jëng ma jëma te ne bele para takoy good morning te mu do na jo o soy to jël kare ne di aga barbe Shadrack et yaga masande dun te ko le jotay et yaga na be jëngu fokk na ma jëma di tenebo Shadrack sidi barta shole nga megatu mi yo ne di bas nyaati jom a shole nga ron sayin good morning to lamul yakki e bodo na shadi le sayin amos lolam se quoi Shadrack ndumuri marbe Shadrack ben sono le sananka e di aga bokum be jom a to je shole koy la good morning e gratu mi de wona jodo yi noted ne di aga brasil ni le moja bitis le dama wal malama metru ko noya na rupa match pilipele je shole pa le pa et yaga na bokum be jom o ramati roba klesi good morning to jorodo le klesi ne jogi do mi sa da yeli ngi jangaya na she
14: ni jo kana ma sebo ken enti ju nga ka to ramati a sholeng hasa shangu du gumon to ngule ni to idi ba de jo yo be sho be sha a sholeng idi woni nyang ko so kese lele jo ronde ju shadra ke xerema gumoning e grado mo yele barake lugo de jo ronde lele deke ni ja kar ma se na bo ken bel jo tu maria martine bo reni ene amo sanja gumoning idi woni jo olalta ni area ti no ya grado mi yo ka shole sebastian riando gumoning idi woni jo de kamra de bo sumo rule mao negra na jo kriya mari baga musho la masa ni ngoti amrika la sholeng MC Junior Junior iri ola longa sholeng amusa li ba sanja gurumon to alte area lelal rando yo jere ne waji e dennis musoni to anji bishop ne di ngana ngana bugu noti tito cap cross fe jom mariama tenebo ola rando jo william gorgor vegeta e yegon ne tiaga di ola rando jo olmelinia star tenebo ngeno defis e tiaga be jom bugu na toa oramati sholeng fa murkuku e gra na sinya tum yire ko ne je duka moja ne di ngana ngolo be di yamare mama la nyamba wala nyen la sala nyana ko ngala sala nyana po kinon ngala sinya jo koilel te wena je do ikitit sholeng ol ngan no jo ol mal moy e metor ko ya gun morning e gra tum yire ko ne je duma pashi ne di ngana mba wala nye olime kembo e momboshi sholeng amu e etidi no la sat na gra jo ko rabal rasat sholeng amu tidi mo ngare ne waji papa do yo le matangori moto chai o malemu kilolong mandel koy de jogna bok be jonga to romati asholeng o le jesu sekel gurumon te kabune gra nasnya do yer jongdo na pokli namure kabune na jasholeng le le shaddak to mure gun moling e di nga nasno glo e tinya muro na jene le sedai ne di nga na glo be jonga romati se mo le tayen to modi amos le amos lem se kwa marbe shaddak e di nga do edun shira aron sein e li yanki puta golin sanka et ya gabo ko pejumu atwara mati asholeng em se yule juni asholeng et roi et juma sinya to tayari ne ja gade shadda ngum ri ashen ne juma sinya kriyon ki mesha asholeng roi ne ja gade jaram safi shadda kriyon ki marbe shadra ke kriyon shadra et ya gana bo ko pejumu atwa oramati asholeng dem se samberu gurumon ta kajado mo ko jorata na

0: ketaasa meema kisiku nabo apa naipromisa yiok ilarikon lang nisiligie yiok ajo ore ake peekigelulu nalotu aas ena amaa nena ketaasa metejo naa ng'olonyo rais ore pooki natoki apa nikisiligie olosho le Kenya enaa sirkali ai nikitaasa nikigira aitobirari amu kitaasakita naa irkenyai enapa nikitomonutuo kando na hiyo amaa kulikae arikok
1: ketaasa mayian Hello, Mayan?
2: Hello, Mayan?
1: Yes?
2: And that's what you're
1: So what are you doing?
2: Eh,
1: what are you doing? Eh, what
2: are
1: you doing? Eh, what are you
2: doing?
1: Asira. How are
2: you doing?
1: I'm going to go to
2: the house.
1: I'm going to go to the house. I'm
2: going to go to the house. I'm going to go
1: to the
2: Ina lengi na siara hapo iduro na rao loro nga nalanga umma yela wanja nae mejata na hake pao nae siara
1: oo
2: minijia naa hala paruma naa iru ya luru nyapu
1: yezi ya naa wala kai ngejuko
2: aje ya naa ngejuko li ngejuko
1: ehe
2: kaya kesef noo chukur
1: oo
2: amuyo agenda kula yanyi
1: ee siba
2: ee wana hapa 2022
1: yes
2: nubo mija maya
1: ehe
2: nilo nilo nga nilo riju usi
1: koo
2: Kira ada isu itu nganak.
1: Ini
2: yang ingin kisu.
1: Oh.
2: Helera balamanya karena mangkai ame bama rosyowi.
1: Oh.
2: Ini untuk nama jem.
1: Di jaman kai dap.
2: Hi.
1: Awalnya
2: mangkai bawa baru ni 22 ni amainya rari yang kau nanya mesti. Angkat sana lo jangan bawa ya arda kanai. Na haki gira dona ini miro lawa ye ni mera ge ye lajo ore rara sira lo ja napakko
1: ege ningiro o shugula mo bo hili ginyare ne
2: ore rara sira lo ja napakko
1: am ge kana do shango bingi ya
2: yes
1: era ngo bingi ya
2: nello lo ga pa mai nello jo ronte murwa ma shigiria
1: ehe
2: ingena sta ni kidai
1: ho
2: Ana handa sama ngi tu ora na ko por Christian median tare medis vitali ni pinyo
1: ehe
2: elle nego ne lo de amra ro lo tarien
1: oo
2: ngi ngunu no
1: ehe
2: elle ni sili gara de yo ne de le ora ma pin kumu
1: oo
2: alo ru asna bo
1: ehe
2: na ankara yu aru mo gindai
1: oo
2: na pa gindai
1: ehe
2: na si vitali
1: oo
2: Na
1: sagin dai. Abi ga yenyo lama.
2: Ne kwa umu na ga na nun dai.
1: Oo.
2: Enjoy ya gan dai.
1: Kura gan dai enjoy.
2: Kura gan dai enjoy mai ma.
1: Ehe.
2: Iyo yo yo lo sho.
1: Oo.
2: Enyi ro ra.
1: Oo.
2: Ilawa.
1: Oo.
2: Ondo mono.
1: Oo.
2: Ondi shon.
1: Oo.
2: Ama kar ka fa ne gura.
1: Ehe.
2: Amu ni iru ni ni ni rejo.
1: Kira ningo.
2: Nego money ye kafana era raye diri amu kinjoye.
1: Ehe.
2: Niro rare gende.
1: Ho.
2: Lenni ni darwa yang kura. Ti.
1: Ehe.
2: Beza go in si lenni.
1: Oo.
2: Ko bunge nar sinyo digiro nolo.
1: Ka ga im si lenni.
2: Ala ni jabra ha mo foi.
1: Ne jiri nyo so ya.
2: Ene je sinni ni ora amu kai bunna la gafana.
1: Ehe.
2: Ama orore.
1: Ho.
2: Ene ana si vidali ni hamera rumo gende.
1: Nige yao.
2: Nige yao.
1: Ehe.
2: Amwe rukumo lipe iraba yende wana rokizi.
1: Oo.
2: Na alege mewe rabu giri amari zengaji nabu.
1: Ehe.
2: Na ninye norikizo lai lala omonsi na nyankare arase nala omonsi vitali.
1: Oo.
2: Mezo sinye rubungei.
1: Ehe.
2: Ele ore siya yosi lima.
1: Oo.
2: Ala maina.
1: Ehe. Memusi.
2: Ah, leka ipungei ito ino longo bwera renji lava yena.
1: Oo. Ah, maya magisio loyi murua.
2: Sawa
1: nello nagoldo ama ama arba yeno no sarinyo zero
2: ore ore dianga sa gafana yemu
1: ehe
2: Iko sawiria na bagura na

Engudi Oramati kabisa na jeri mbara kuna saigira na kabudu wala ni ngonde nari sharasa kabisa asira doina ima lika nito yu ora isirikore iye ya guwaldo nganda alikosh Engudi Oramati ya guwaldo nganda sikuleng liko ina roi Engudi Oramati wala ni ngonde tekuna saigina yana dama ya lunga lingini nyikwase wiki yes lunga lingira ajo lashi alashi lelele lunga ni ngeno ngene wiki kanga ilo ligira ajo ngene le rungani ya wiki ore sinano na karata ali faike no kinyo le rungani yila ajo legira ka le rungani aku mimusa diya ajo kama idu anasa ta ade ngudi pietu moki arejo ngene le rungani tosho bas ya una ndasi oku la rungani ada na ngaili no me na ayoi na nooshuru Nene mi nyeni le mudu ajo era iya ngai ni mwaka ajo jolo ndu tieni ajo na sinanu oju fulani ajo na sinanu ni mi lumu yangar nenu nilo yeti ni amaji ne ngoga nanu matosho kawo si yene jada ma ajirna yangare yene gratalo iti yangare ne gratalo na jodo yi na mayan ngirigara yola rin tomuno kuni yes era na confirm tajo ngirigiro ola rin tomuno kuni namanya danga ganya mara serende goji ngango nabuy namanya ndo wenya na mara serende ne ngai do yi or passage jo Alex Kian ngango le gutaro yi tende goji agere na shoro do yi ongito den kirito na grade 9 ola rindo mono kuni ne shamo na kirigara missing na bayi abalo ngara duake mara ya musho pe dolde wene jambulbul jambulbul abalong aba yegero duake na kititito erbaba orpaya no bot ne wejero dua tine weni jambrubul meta tene lo lani mo meta ake itodua

0: watu wa mulima na watu wa bonde, jui hawa ni wale na wale, wale watu ni bure sana. Ni bure sana. Wale watu wako down mbaya sana.
1: Labon hoi balonye Horace William Ruto. Etoko jango bir esariani hiltunga na koira yikabare ndi maase maote ko boko ben naroga be menyora ki meran siore ki tenkara ki siya sabe bu hay gilanga jinge ndi mao orgili wa yale balu nyoloti lor komishina yeloti na Michael Were te ko boko ben naroga ile muna jogeti lota henduata na ngorunye siyasa ne buna do ko yakira o mununye kura hindi me mao na ina be yoni ngore sho lengir bara kule na luboto lo sho be menyora ki merele jim ore na ke yane ya nere jole lo para ku jere do na ke me yolo horke reti horans chore ki pe na ke tunga na ko nota banka sarani pe ta ini tia 20 me ma sai mao ele muna jore ne chene tu ne bu adu bore e na muradi harashulo regere serikali
2: the protection ya mao ni very important is a critical catchment area ama ecological area ambayo inatusaidia kwa mambo mengi na ninaweza wa advise tu musitumike na watu ambao ukiona anakuambia intention yake yeye maybe ana intention ya kusimama next election
1: Edemena iti esiana horba jani lenka jema dorge juu ado holomon lorbungei memusi hole kanjori osha modo kwe ya gire balu nye dera jone nyolairo ni lenka jema urene giranga memiso holomone majane fem dorge juu ado nire joe loba jani kituwa lema anchere era majana kake na apa inarikore hor governor Joseph Ole Lengu narba jani noshi long county ni bokin harashu lolo shobo kilema hobo dogo ya gira sinastiai nere muna jore na holomone balu nye memusi sina lomon lemedia sebataka tokola
3: hage migiri de nepo rumoru ak omana a jore la rigog lenga jama nemeninche amore biago la rigog lenga jama niere ne kununye biago kiya la jo oloitibili baba ola dogoya ni roja ashu ashugina na rigore olendi mama tenao ne shugunye olendi mama ne lodu olelengurada teni yoni ago la rigog lona masai me rori barasani oringa jagaroi ne ri rimemurara neri ro yendo kinaje mele beri wile claim ke ona jo yara or kinge la masai migiri de nebo ina gigwana e mogorani age lelo juro ne je mogorani o juro gara elari ko la masai amu meninche olilingwa ki alari ko ni la masai
4: amar na ini gyal ndor kinge ni mingor ami de war ava saran ku mok e bunga ke legu yen alari ko ne bogro de amai dai e bunga ngi ro ro mbala idi ko ne bogro am ko de amai dai e bunga ngi ro ran sa ni alari ko ne bogro de ila be lava er sa el ro ma ti de ko ola ki bia ne ni ro nyere ile ko la baringo alari ko ne bogro ila be lava ay he zer ko la ga mi le be ne na na na shi ro me ra alari ko ni
1: Lomon hosemo dogo ya gira ibalunye loba jani kituwa kilenka jema hegira ngama Mayan FM torge juwa dom Kaisho ngorojo lomoni santo mwene ndepa kaji Samson olegewem.
5: Lomoni tondorobu tamayen FM.

0: Ambao kumuona hivyo tamaa ngajele ile roho kama kisingi shororo lo sholang. Yo na gajo kumbo kumba mambo ni mengi kabisa eh masando machache.
1: Sai siete enda ma omeza shosa romonare enteba. Jumatatu omeraba iki juma iboitare chief letabo ole kuiba. Mayan FM.
0: Ye kabisa kabisa ndio laga jore vitu mbuki naka ndo nkibiti na gesidan capital nage ingilishini K24 eh lelia duomba shoma nage oriti nake ikode no nage pang nyage seri stata nage upia nitum nage anoto ingibiti ni sidan ingilishini nage yolotia na K24 TV
2: Mayan

0: mulima na watu wa bonde, jui hawa ni wale na wale, wale watu ni bure sana. Ni bure sana. Wale watu wako down mbaya sana.
1: Lomon hoibalo nyurais William Ruto. Eto osho holduro duwaya herkesin lor kiyomani le siyansa le political parties dispute tribunal marufu wengelu noto moitalelo le kenda hana ula sera nikito lor kiyomani le Jubilee. Wale na Adam Daran netayo hina komiti na busheriko Innocent Muganda netayo na hitu na abesir ole kenda keona normiamba ilor kiyomani le Jubilee. Pegelu ni hana ula sera nikito lor kiyomani le Jubilee. Orgesi na hapa ilo nko itabaye tadoko ya ilo horbungei lia pa lo doka lenyeri iyolotia na ngunjeri wambugu hele muna ajonchere ure na orkiyo male Jubilee ni tunepo doko ya giransu jasepa na bebeleka nyeri kore nyeti atua olosho le Kenya.